tua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i ratahi, te reo taumata o te motu.

tauranga, hukea hukea nei. Maira e ngā kuirahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakinara ko te whatumanawa, ko miri miri a hei.

0: حرمين.
1: Teupoko o te ika.
2: E manawataki nei, i ngā reo o ngā iwi katoa.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero me te upoko.nz.